0: Hozo hansano hi sagnavo mian pai hozo pinihi dia zudino kumat dia moki kinongau masom kinongau di Sabah BFM hansano hi sagnavo mian pai hozo ngabi pihi do tanga tambah utoko no bai no jam ka bahu to ngopot minit nadi do dong sebab it pong do ko timpu do kangan dezu iti abal tadi bo
1: apal tonibo tadau bai no.

0: Tapi nak kami hasil menta di Betty John tinu setan lo tabazan no po toko om tim po toko lumamai kadi Edward Boy. Kau kau mai lo tabazan toko no po kadi tabazan toko no po no po apa zan toko dari kau season toko dah tikit tikit tadau no po penginaman teko no po konsikan teko kalatan po tay ikon it ko iya dan po tay nga tabazan toko no po dah menoguvanga vidino tu semua nu onu i apa zan toko ino i popo popo vakas lagi nak bertoko ino popo tour pemusaban bertoko mai do awat toko sikap do atu ayah antoko no di maguvang onu no po penginaman it ko po season supaya ko dino ada toko hiwai dato mai mo humansan ku makinengan sabab no po awat toko kanu do mingkakat so sendi nung aiso no sokodung mantan kinengan ku mada toko nagi sokodung mantan paganakan dato ko iho no ondo man toko tomoy mo kinapa tomoy mo pahansanan ku makinengan mai do tomoy mo toko do abakas supaya ko dino kada hiwai do tomoy mo ohuduk ohuduk ma dai do bakon nagi ohuduk ku ma dai do sendi. Ano ba kita ng hozo man tadi Rita Labangka? Pengko po nga, muntok iti ababzan hozo nga vi inotip dito na bahong padan, si zama padan. Kapasaki ng ngondi, so datikin tada ko his o iso. Manta jam ko 2 tahong 4 minute. Doong usubab, gisam jam ka vaku 2 tahong 4 minute. Doong usubab. Kano ba kita ng hozo di Rita Labangka? Hozo na po diti, nga notip dito tahun 1900 vahu nga podom iso. Iyo itando has Hansan kopi so kito.
1: Ketahuadan, anangan zo di Nova Vanu.
2: Ketahuadan, mikot vago deti damin ku kio.
3: Ketahuadan, minikot dein hotel dagay.
4: Pobos no, do ketahuadan. Kumadein isay no po om so sengyan no po timpu. Tantu no, do kanangan ko do tuhun sengyan mo bosko. Do ketahuadan. Ketahuadan, manta dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skadazan, do ikot finasi.

Tabi ko ngapin kan hozo man tadi Nicolette and Catherine Tojimo ay tando patatapon na po ginawa. Dadi patatapon na po ginawa ito pinay ko ngapin may ampayon na po iabasaan to ko. O mingkwa po, pagwida mitong kisad to ko man tadi ti pangan kadazando ng usupap. Tara ko onam diti ko tahu na buhan diti ko apod. May ampay diti hozo tau vino hozo di Julius Lancaster la jungin ay tando timpu kaundangan. Kaya diti abos, o maapasin nag iti do piba kon ka pibasan nga mihang tako tay ko so won tako sandi bo ito na pang ako kumoy daw manong katawad o kon no po ko sasabap do kanu tako o no ipakyon won tako nga tamay mo do manong katawad tamay mo mamason do manong katawad kumusan diti niyan pa ano na po iabasaan i tako dahil ko po season tako ipinatak na kinaingan kumay da tako muntok na tako sandi teko id kounsikaan teko id koyadan po to ikususaan teko id ano na po to sa tako i kayho da mo ng katahod o han do kanu kounsikaan dahil ko po season da tako sabab kanu tako mintong id bogizan di tabasi. Tadi hon tapi naik ngavi bos tau vi no matado go. Ai hen pa bos mantad someone sister. Dadi wasi nak dapi bahasan toko teko pemusapan toko bo. Tadi ko ponga kada hiwan mung tahuan ko makinaingan men pai on pa bahasan toko dai ko pas season ko pisa mo toko bagu do tada subab do jam ka pa tong 4 minit min subab. Kada hiwan do tumen bos men pai sabab FM men pai di DJ Catherine bo gizan sinda. Sina tumodo ko no ngavi da namo tabi pi bahasan shalom mantado go Stephanie Jipolin Joti teko di Jeff teko SJJ.

0: naman, inuman ka talaga. Yala yung mga tapay. Mga tapay na piya. Piya na limando. Piya di sa manito.
1: Terima kasih kena makale siaran sama Alabana.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Timog ramalutokti kalungupan di antakaw at ang mabal sonor na no kapam lilip lagi niyo ondo maruno makalala. Maruno intok lagi niyo makakaran amon na jamol na salinut bahan kimia. Konya kraliurti, timog no malutok intol na yo ang abas na salinut ginsamol maya kapam serangga ono makabisa. Maruno pat kalayam takaw kumiraw ratimog malutokti masauk bagura intok nilo masak. Pai takau poloso lalain takau mangkuli ratimu malutok kapuam liur. Kapaganan masalah kumapit rukalo pagi lalain takau.
1: Aras no kita mukana pia bilin tarang-arangan takau dan angkatara.

0: Alalalalala, kwa lupa to toko timog. Ah, pay takaw lupa to timog. Pati takaw mariu, mambarus saripon ang mangin jagup. Lasain pipe, amun kondo baguin. Ah, mambala mataki amun pipe mapasut. Kara takawa, timog rondot tangguang, magayay ratimu, mangampin ra malubat.
1: Pansinuman rakyat, alam asuku ang parayuson kunaponan salinutan kaulayan, alungan ang patandulon. Wabal nun ang salinutilian ang ugama, kasip kapiyo tampuson ang hurmatin, nintaran rahito rondo intrababal kaulayan o nagibit rapahan sayan ang pansinuman nun aswangan ng salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila rapahan sayan

0: Magisuswai ka radya di papanahan to ko. Itzalom at ang kangaw, sumano kalihuta ko, papalambos dat ponsi ko. Lalabi na kumadyalo dit na kopong hoplati.
1: Arigato gozaimashita.
0: Nandri.
2: Thank you.
3: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
6: Syukran.
7: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Nunono po boros dit po borson, nga isoyo trati, ponsi ko. Mulang piyad okoro ipumupan. Nga pangusikaw no? Pangusikaw.

Kopi senang tatuang kumada kay insan po tapi nay tambalut ko hambo kono pod tatuang bayan di tatuang tadau ko nam ko tolu tulan ko hopod 2000 dona padam onam tadau ko maysa dot kopi kapag yang balutan ta ko di tulan dot kawago tulan ko hopod bosi ko kumada DJ Dexter minang ambalut dati kasalimbahan boros murut pasusut di gisam jam ko hopodom duo pitanga tuang insan pa may baik ada LP Rapil Pinus di kasalimbahan toko kasalimbahan Bros Dusun di Sabah BFM. Megal terimor yan akun pa ilada kayo. Kanod tumanod kasalimbahan iti mayad frequency. O kita kan to hot frequency dahil la it sanging ontong dat kasalimbahan mitilambus mayad FB. Ngayon ti san otas kutanabon siya mga padam 2.0 FM. So ay kayo la, kanod naging makinangaw tumanod kasalimbahan iti mayad RTM click. Id Astro, walut rukusung. Tante na po hitihid kasalimbahan miti lambus maya dot FB ang lagi TikTok Sabah VFM Vigood. Bambok na po itong benati kalansanan at ang sonong-sonong ngawi ang lidas-lidas at kinainanin nano. Nakanood pinapotus nuna po binuro-buro di pompus tadaw benati. Jam ko po tatuwang nung ayso at kabalingkangan ayso ako himpogong. Nga babayan palambus pason kano kod maramut doha iti konti da jam kahapod gisam da jam kahapod da misa tatuang magilang-ilang tako da pamusarahan magilang-ilang tako kabar-kabar magilelah tako magirumah-rumah tako am timpunan tako pagimbulutan tuang bayan nati mayampay sinding di Corlus Galu Martin Odoy Eka Salimbahan Bros Dusun Sabah BFM Sonong Kopiah.

Ang musika kung manok ito insanan. Ipinapailang kasalimbahan Mitilombos dito maya da TikTok. O si Koizan. Ito pinay Vin Lois. Say po Jelly na MM Suk. Am nagi itong akong bulutan hiti FB nga po si ko. Kadada ko liway dot papailang teko share tiko salimbahan Mitilombos. Maya na FB ang nag maya TikTok. Ang kadahan nag-iit kay Lihoy manahaktar yan. Tep-tep, kadi. Ba, tilambusan ta ko. Sinding duo, sinding paranghan ko. Yoho, mamalingoh dia ka. Manta di Subin Lampango, suto nanda paramiton ko di Ivy Alexandra.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonano romutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gudah panamapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo telu onom siam apat aso walwalo telu onom siam apat aso

0: Nuna gambaran nunda.
1: Sangka gambar-gambaran nu.
0: Tegedan kita mati.
2: Ih, mau gambar kulit. Oh, dibo. Tulun memungkus. Kan kok kaperimani lo. Kagum it kadai takanan bagiati. Abuli memungkus.
0: Jadi, kurayan nudina.
2: Iti na pa nga po to doon ko hila Kementerian Kalidasan. Mamagunod WhatsApp, iti dia nombor daw. Asa isa asa, walu anong asa, walu siam, apat siam.
0: Oh, kyo. Pasuratan naging aran alamat to restoran ni Dikon.
2: Koy lo, kagyan do.
0: Milod ang tokon compound nila kan? 250 ringgit?
2: Iya, tapot. 250 ringgit. Ilo nung compound. Nung karikat kisam dat asili kes idkut, kaila ka, sangkura. Danda, hapad na ribu ringgit. Teka, jilan 2 taon. Pilih na po, nung atisa.
0: Aduh, mada ako, matay, matay.
3: Magumot tambalot harat tambalot dit mangudiah nunu hata babayan kadau tatuang bayana ababayan Palambus Pason jam kahapod ada tatuang gisam jam kahapod amisa tatuang anam nahapod minit pagambalutan takod pasusut dit Palambus Pason tambalot dit FB iti Ipol Eric kadau kabisanan da tatuang tadau konom dije lansana lidas terimo. Mayroon barakat to gumo, amtabi ibasan naging matambalot na pinayangay makikinawa sa Limbahan Boros Dusun. Sa Bob FM, sanong kapiyo, kung si ko, kadaw, kung si ko, Ipol Eric. Nagi kumadi Berta Binsu, mi sa'y po tambalot ni Mary Ann, insan po. Jesse Mindong, imuna hakapang kapisan ng tatuang DJLP, kadaw, hitihi FB, nagi, kung si ko. Amuntak na kayo it mamaramit tay ka mamaramay dat kinauliton taon isa ina po dat tatuang ba nati kinauliton taon kinasusuan ba sinding diti selamat hari lahir no amuntak na kayo tay sananom kalansanan dat katilombos alidas at kinenano amnagi kano dat kalantoy dat papaburo no no no po hot buru-buru na si gampot ngawi at iman-imanan. Eka sa Limbahan Boros Dusun sa Bavi FM mo sa nang kapiyaw.

0: Pira gatang di loti madangno. Lebih naik. Ya ti papadagang penangkut tika. Mamain ke telepon.
1: Kuluk, pada tulun mama di timadangno.
2: Eh, nono kano amin?
0: Pira gatang loti madangno. Loti madangno, sangkura gatang lo.
2: Eh, terpinai, siu terpinai, siu. Amu rak loti terpinai, special gatang untuk tika. Kesuhatan, nadi kinan sapa kapal tansi. Oh, miss na gede.
0: Oh, makin ako kasaba VFM kyo.
2: Oh, ito pinay. Mamagunod, may click na matiti nga masiti madhara internet. Akan singga ano sabah VFM. Mintong TV nga, mila mati.
0: Yeah. Oh, no?
2: Sabah FM nga, mila matiti. Balay pagi.
0: Oh, no? Nga manu ako ba dito timadang no duo tinan? Nah, iti tu sin lipon hopet.
2: On si ko tapi nai. Ah, tapi nai, hara na diati, may klik, kasanang matiti. TV 1, TV 2, TV OK, Spot, kabar-kabar ngawi.
0: Ya, memang masanong.
2: Hara na may klik na tapi nai, kasanong kopi yang matiti. Anggah ka nga, nila.
0: Hara na, lalahi, doko na doa, mamagunod may klik. Tauri, kadanda ba? Iyan na.
2: Oh, tegi ato pinay. Bah, oh no? Ponsi ko, kaya ato pinay. Nung mumangkad kawagot ni madang nga, mo ngayon na paheti. Sanang-sanangan, mindalan. Ponsi ko.
0: Ponsi ko. Ponsi ko nagi. Nga, nung gadi guli dito silko. Lima na hapat mati, pinataha ko di adi.
2: Oh, iya. Nalingan ko na da. Siyo. Nah, iti guli to sino.
1: Ay, nuno narasa no, timadang, isay manuhu dia, koy, kano po ka nagid may click?
2: Hey, agang ngaw, ano?

0: Jam kahapon, isa minit na tatuwang. Ano kod maramot dahil itig konti kusong isa siya mapat. Kon. Kusong walo-walo turo isa dua lima siya misa. Montok na kayo tarhian dat pong kapasan maya dat WhatsApp kusong isa siya mapat siya kusong turo walo turo walo. Ano na kayo dat nagari ramuton. Tiko patadan dat pasan na kayo. Makita ko magal harhot pamalahawan. Manta ko umbalid mamaramit pamalahawan ti. Hello, kapisanan tatuang.
1: Hello.
0: Hello, kapisanan tatuang to binay.
1: Kapisanan nga nagit tatuang kumadya di JLP.
0: Nino kabar tatuang bayan na tapin ay tampulan.
1: Lidas mo to. Kanang tamati, alidas tamat-tamati.
0: Miam payagakod kay?
1: Miam payagapo sa kuhin. Bantal nito eh. Ya. Sagit-sagit yan. Mugi sa ugi ilak ipahasam. Kahit mandat, pati mamasan na yun ang kapamasan. Pum. Makinango-nango pa nun na tanga ka ang balatanam. Madap na yun ng kaginakom niya. Nakapagulo ko pa ako ba eh, no?
0: Nakapagulo ka na mati kapya kayo nakatahuri ba na? Bahang palambusan na pasan no?
1: Bababam kumapadya dito LP kasanangan tatuong alansahan na tali-dali das paganakan no kita daw
0: Ponsiko
1: ya gala po mamason ako pati ikaw ang balutahan na itin kampung ka pa ya gala di iuliam no di at sakit-akit izulimi dahil sarayara Ait kompinen kung ay dahil gaw rete magalo paganakan ni sika makinangokod radio na ka nagi ingam satur ako lagi ani manika dahil campura tao ko tabulod amiti kombolso na kombolutan na suwen magali ang lumalik sa senang ko ni di tampinay ait mangkan na tubatot kira na makapelidas may sabihin na sa ginala maranaw ikaleon ilan lunog nagi madutin ya bagang sage ikatirin gimbat may adila Marius Marudim Lucia Tati Bibi nagi sepede ya gang nagkayo madang mumbal-mumbal ako din tumabang na ba na DJ LP? Miagaldi Joseph Basilo Lucy Dayo nagi parita si Nigel nagi Koyokmen ni Peturo si Paulus ni Janiope ni Lanlinggang nagi Jagimbo na iubog de bantay tamparuli na nakauli na yuti hila iyo paparka di ditarorong ako ham nagi yasip ilungkin idansi pamasan nakamatino idansi ham nagi Thomas Jalina Sintom Majakong Mojuna kahit ako ni Galihuan mamasan ni kuwa David Sando Kelsikil Arne Juita Jalius ako mo padala nalihuan ko mati pamahe nataliban ko dah so Rose Sugod nagi tawag na kurahi maliagam tilay ako na dita na korongod pasan di maliagam sanang-sanang presyente ko tingkukuro na sakira na po asa na mo buhaw ay maliyado mo. Kada nakupiyari ko ito mga kanotubat. Yung paipasa nakupisnangan tatuong. Saan na talidalida hasta ko kasi tikit-tikita daw. Ingka ka na mato ay JDLP.
0: JD na. Mba, po si Koko ba niya?
1: Mba, may galo po.
0: Ina ka na. JD ka na kaya. It nunugyari it arohian dat palambus pasan maya dat WhatsApp Miguel Di Abdul Malik Man ko yuh po tado, it kusung isa siyam, apat siyam kusung turwalo. Teko man tipo, man rakamo at rolo do ko yuh po tado. Nga nuruom nurwon kapiyo ka at nagari, pasan dit man rakamo. Om Kadi Abdul Malik, pagulo po masan ako kapisanan tatuong, tado ko nam kumadya DJ ka, pangkapo ko na ipasan ti kumadya, sanan tambalot ko isa Bob FM, may group pembalutan ni Kalihis, lobby-lobby po kumad tambalot ti pirango-rango kumong kap do pasan, kasalimahan, Boros Kadazan, Amdusun, Miagali Tampulan, Niagang Rosugud, Petrus, Yubog, Lucidoyo, Helen Yong, Loli Inggang, Narumbay Pita, Habagang Sage, Jalina, George Gimbun, Juniupin, Koyokmen, Marius Morudi, Mam Tambalot Iswai, ngasiyaw to, awyalo, siwatan maritong bayna, ngamin na milagat-lagat kasari ako manudawil sundong piyad ako alidas kapi tinan ko doon doh pagkaringaw ko tinsanan tambalot ko may taruhiyan na si dawil ko pagkaringaw to mod po nakakupi-kupi damat sa ngintaguang kaya DJ katapot kapi at ang pinay Abdul Malik siyaw kita ko galaha dit si dawil daw natilambusan di now kau gay gaman minay sabu guas da bundu natarukan yakin sabu masad magawas sigaw ten toko rot ayo pos pesantut di gaman nasapukan sa buka nakagagang di aki meningkakat mantad goton takurot masih kau baham pagulo dat maramit ko pemulahan kinong hot ako po sinding diti sinding layok sinding no dito sundu mantadi pita blasius alasan alihis kau kurang sinding diti keselimbahan bersusun sabab FM senang kopiah.

0: Kelangsanan nulis ke nukorongo loyuk sinding na ditusundu. Bang balai tekan meramit melawan petilambus. Halo, kapisanan na tetuang. Halo.
1: Halo, kapisanan tetuang na iji tasuaw.
0: Kapisanan tetuang na kumadia eros. Yang kuro na kabar tetuang baya na.
1: Kamu pasti waiting na tiniti hong no on bagong baik-baik ko hangong.
0: Mm-hmm. Sunyon, nagi baya na?
1: Ino, di ba?
0: Mbak, mula mo sana pasan na tutong baya na?
1: Kamu ipag-uho kuma po hada idea o pagkanakan no ay dito ito so how. Nungo ko swala di JOP ka, di ko sanop ka po na.
0: Eh, di JOP na ginakaguli na di JOP mo yung pangambalot dati.
1: Oo, oh, nakaguhi na di dati. Bago masi nagi, nakaguhi na di JOP. Nakaguhi ko sanop. Mga timpunan ko na dito manus pa rin mamason nga pa ako sa dadaan na dito sa soo ko may pag-uho ko mapagpaganakan ko sa dito dito kapong sugod ang paganakan tapinay ko na yung mga pag na-read sa lukay kay Chamok o mga asanang ginawa ko na ko na sundawi di adumalit di ba no umumagot na ako di adumalit di no ba no di na ko ng di sundawi daw di ti no katawanan na adumalit ang sanjo na nababasi kana na mga kano ko sa natubat adumalit kao na ti miguy guhi ba ti ti hango na ba no ti adumalit umasam no magaganaw no yan na auli na yan no. Kasakatan dito magya kay panakawo do bahay no ako naghihiwa di Joseph Patilo ni Johnny Upin pagganakan daw man pa di kawang daw may yubog aso na kong yubog di minggo di nakatahib nga ako na ko hitasubog ano na ba no pa tampulan pa ngong so di pasan mo nga tampulan tahuanan misiagang kay madang ako naghihiwa ni Sintom to nakapamason ng ginagay Sintom tawanan Sintom hobi pa di ko sa di Lucy Doyo to talal o namason na go may Lucy Abibi katawanan nga Vede Diozo Ibolius Maludin saya jadi dia lembunan dia kubo dati nahiban kuda pagwangan daw ipitrus dati ketawanan nga media sudah sob ya bi sentok dati di aku ait nga lako kakaos tu yuzu nang abinong kapan di sedap tadaw konom niti hansa tu dada ang hihita kondo da mahida ka depan sedap maino patumagan da dong suam subab hain doon di kasuna ako di nongo di bagoy ikubo di muntan sentakan di nongo naman di kinongo sa daw aw din ako hitas kayong kuo nga ang santo na do kay ngongo dahil sa sino wala pa din ako gadid sa do kay chabok nga ang santo na kay ngongo dahil mabasi na dahil sa sino imaliago hindi nga gigi tasuaw mga kiyunis na pag-hulo na nukibahan na wala pa yung hudom ay mga do kapupuson tay tinan ko milang-milang kamay di dito sa wow. Mm-hmm. At ikaw mo sa ono-ono nga mano pado pagtunaw-tunaw toko ti sa kapay no na magkawang liyaw na dahil nagkanti dito na babay no sa sabi nga bi sentap sa ning kalajya na dahil nagkanti ang yuho na nga bi onong kapan kuliti at wala na gigi na gigi pasuaw na ino ko no
0: oh ino ko no po si ko Ross baham kana kinang hot ko dua sinding perangan ko katumbay ay no man tadi Jovita Robert Johnny Sutonan ko sarwa ko muli di Donny Kim Siang Apok.

Pansadya menegur ang kadat itu baru penisan. Kantakan El Nino itim puditi o suhatanan no ang pikikir ketilombos gisong taong tiso. Tumanud pangantangan bobaswago, kantakan El Nino na pubay no ng amilog karikot rontob talugod, teka adalan kulugod, dot untok tulan ka siyam, gisong tulan ka apat 2,200 turo. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan ni Bagal Magalison Tasawot, adalan kalasu, o Korean Waig, kigunod puson kapiyo. Milag mangilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili.

0: Kalasanan na lihis ko dua sinding na kone ko diti na di hampa. May to ko ramat-ramat. Romita, di pamalahan mo tilang basa. Lao, kabisanan tatuang.
1: Hello.
0: Hello.
1: Oh, kabisanan ang tatuang di ADJ.
0: Kabisanan ang tatuang lagi. Saya kamatibay na.
1: Ya, yeah, gang mantad kayo madang.
0: Ya, gang mantad kayo madang. No kabar.
1: Ah, to kasanang kopya siya sa gitso, gito ba yun ito, asang kurad ko, nako, wata daw.
0: Bahom, palambusan na pasan no?
1: Oo, kapagulo po, ang kumapa di alam, may paipaginakan no.
0: Pansi ikaw?
1: Oo, maan ko nige, pa, palambusan si Tambalo at Sabo VFM, magali, tamil, tapinatampulan, Abdul Malik, Edila, Yunupin, Yubog, Thomas, Johnny Lanog, Sintom, Koyokmen, Ross, Isugod, katuluan ni Asan Latino, Ross, Ami Petros, di Tambunan, Ami Dansi, Tamut Suaran, Ami Biduan, di Kampung Kaya Madang Bukit. Mapipasan, isangan, tutuang at adaw, konom, ang kopi kasanangan na gida, kambalutan nga din ng kapan. Tabi pibubasan ko ma di ka umalutan. Pwansi ko na DJ, ika ka na.
0: Ba, pwansi ko, hina ka na. Ba, harap ah, malawan ka nung maramot doha itihid konti. Kusung walu-walu, turu isa 25 siyam isa. Hello, kapisanan tatuang.
2: Hello.
0: Hello, kapisanan tatuang. Adila Duvanson, ano kabar?
2: Kasi na.
0: Baham. Kalau musa napasan no Adila?
2: Pagpapang liat hagya.
0: O si ko.
2: Pagpapang bilbili ni Kili dari kantong sa bang kalapis. Ulitakin na Jill, Helen Young, Falling Beja, Gugu, Nga Gansin, at nagigi. Pero sa tubod, ang gadi din ni Riyadi, ay nanapa. Basan po dami lendo, kanadi. Anak kan kita ni, jod kimbun, kami sempulan, lagang, kami kalian kabel, nulis muladin, kami jila juta ni, kami sila malis, kami kinang kuna juga jalan, kami kaya, dapat ka hari aku pa, jila juta ni, kami jod Jacob. Man kaya kaya natin sayang, wala magandos hindi ba? Buli.
0: Ah, buli naman kaya no nga, ilan nung atumbay at togo mo sinding pa yung ulod?
2: Eh, hazari patri sa sabari, katibila sa katikita, kabiba. Pangan ko sa ulo, ito bahit ko. Man kaya kaya na sayang,
0: katahadang. Pansi ko kumadi ha, hinaka na dila. Amuntak di tengah kembalutan di harah sinding di pekiunian nga umbalan ko kasari da manumbayo ngapain kurapo nung aisa pengulud nuruk di indadan nung harah timpud olu-olu tuwa gumo sinding di pengulud tatuang baina baisa pemelahan pagulung kinong otoko dua sinding. Halo kapisanan tatuang.
3: Halo kapisanan tatuang.
0: Kopi sanangan tatuang lagi kumadi atau binay saya kamati baina.
3: Uy bantarin sa ginday mati.
0: Oh mantad sa ginday. Ko yo yo guys sabihin karanghan ko.
3: Iya ni gantol bo.
0: Pengkuran na ina sa ginday to tong bayna to bin sabihin. Sagit sagit ka alas alas.
3: Sa phone to man dara sa mis sa depon.
0: Ndae ya nakarsam rasam pang hina da kayo na.
3: Ay nakarsam mati. Dalam ko ya sini parang pinampang di si tadi ko ang to kuno. Tarob to man duwa iga walay.
0: Oh, isang kani habir eh. Baham. Wala mo saan napasan, no?
3: Pasan na pati nga, nigulo po ba kayong pwede kala. Nang pagpaganakan, no? Pumanagin na eh, di Abdul Malik, kami gamang tampulan, siyo, nung ikaw to, saro kong dasidid, papungkap na nga. Muli, ako nga pa di kabalat so kadang-kadang manipun ako nga wow ka sa ladam kadua kago nga ako po nga wago po tinit muli kaluar masok kaliba so ka no ako di masakit ba eh jadi ako di kapi si manan palipun na masakit jadi Karena mungkin bangunnya mana di tariku ipai mi nabong amit tangan nak bau ngai menangadu jalo di sana jelo kemasi di maris mordin kemasi ruwayanku ni kan yampir mengani tangan nak tai ke pinang ikat jauh kemana ini na pinang iya na pinang iya ikut ni penangkiti ranau berani berada hindi na sa amin isa na yung jela barakat yung tukar ng akala para ibarita at tapak di hindi na sa sadang liyaw at taruk kapit sumakit berada gam ni asa ng pagkana ng tukar ka
0: Siyo, napisak ko at nagyari. Kapisak at sumbo. Ako na ilanam na kura. Siyo, kuma di sabin. Muntak dit nagyari it ako sang kura ang alida sa tinan at babay nanti kalansanan at atanduli da ginara sa tinan. Meri na kada lihwaid may rumah-rumah da dokutur. Ada ada bakangon may rumah sakit ka ba? Kalasanan na ng korongo ngawi itong kapan di sabin di tinudi dua sinding perangahan ko kolumisan manta di laping jonjongot suta na nakagulian ko di Kiki Fatihah.

0: Dimana di tempatnya jam ke hopod apat hopod dalam 2 menit atau tungki kesiwatan kepada memeramut dah hiti konti pelembus pason maya dat numbur kusung walu-walu turu iso 25 siam iso. Ngayon ko kasari ligaw-ligaw at nga kombolutan hiti hit FB idaria sinsang hiti kapisanan tatuang kadaw Stephen Lojoyo nga hiti nagi Ponsiko Stephen Lojoyo mi Johnny Mansan kapisanangan kadaw saya po Angelica Oji kinsan po Terry Gabil kapisanan tatuang pibabasan kumadya tambalut oh baham iti pamalahan pati lamas halaw kapisanan tatuang
1: kapisanangan tatuang utang pinay
0: kapisanangan tatuang nga manguling ka utamod may dapa pian piano utang pinay ihuman ka na di ros iti no
1: nilap dahado tuway dito lumis sa madat tatuang di bay no
0: oh nakarasam pa ng hina.
1: Oh, nakarasam mo dito, bueno.
0: Oh, baba. So, nung ganad nakarasam-rasam, nga pa daan na kaluyod.
1: Manahak na tinumun.
0: Mm-hmm. Baham, ay na.
1: Manahak ako din na pasan, kumaan at ang binatabi na yung ngayon. Ang ngayon, yan mo kinangaw na pasan na tatong ditit, tadaw na ko naman. Kapag ulo na po nga, pagganakan DJDT kaysa sa him guntalig nga hala naman ni Subutari di ako nga pagkukwala kaya
0: ba may na.

0: Kumaysa na po ang Astahim Guntalib, Yubog Tamparuli, Tampulan, Yumbun Gandarong, Sintom, Ilago Tamurdo, Sinteng Suntara, Rantangan Sungai Manila, Sandakan, Mikalyon Haitanom, Gamuntamogong, Nulhin Johnny, Sabin, Yagang, Peter Madihin, Ulumuan at Sandakan, Laos Amgirang, Gondila Umogong, Waseri Ladat, Thomas, Jelios Dominicaso, Mahil Lansumi, Kampung Ruminding, Bagang Sagi, Rumban Lantasan, Isuana Gambulo, Lad Kampung Sinansag, Wata sa kilo, Runcin, Bintamoy, Hilag Batu 31, Sandakan Isiente. Asaro ihasag ko pa sa lahat dat kadang-kadang. Konsi ko na ko itong pinayim na kinango dito pasan ko itong Dubai na. Makiano ko di sending Dubai na itanakwago malangkap kahara na pengulid.
1: Mhm, ba po si Coco Madia.
0: Ba, mentale.
1: Ina kana tapi ne Johnny. Asaru da ko pirba da kadang-kadang kamu tidak. Po si Coco tapi ne. Baham kana kinang ko to sinding diti abantalan man tadi usup banawai.

0: Sinding ang wago man tayo tambalato ko Yusuf Banaway. Bahom, may isa pa dati pamulahuan ti nga aman ko sa limbato dot popo lombus iti pason pinato dot tambalot maya dot whatsapp kusung isa siya mapat siya kusung turwalo turwalo pasan manta DJ sa patilo kada ko pasanan tatuang tarawang konom DJ ang pipabasan no kabar sumuli pondod mamasan tambalot miagal ni Julita Magret Lucy Doyo Maria Johan Josie Mindong Lucia Bibi Inero Sugod In Emily Sandakan, Charles Loginon, Datu Elizabeth Morris, Julius Pansay, Avitus John Modoit, Maurice Morudim, Aceh Taman Pasir Putih Putatan, Francis Bonio, Narumbay Pita, M.M. Suk, George Mining, Joseph Colombo, Patrick Antang, Petrus Quintin, Gasi Joachim Kubot, Florida Kinajil, Patricia Nicholas, Imoliaka, Winnie Mingkong, Singgam Satur, Albert Sipaun, Mainsanan Tambalot, Sabah BFM, FB makikinong radio kalau sana nang lidas ngai terima amya nagi DJ ka ako si kau tuno Columbus pason ku boros dusun sonong kapiasa na ti pamagunan ka DJ Sepatilo bosi ko DJ Sepatilo bam kinong hot ko sinding Patilo Lombus City
1: atang kangao kumaraja kada pogi sam alihuan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanon dit olidas undurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kodiponon mato nunuhit lebih kiguno Uludok kasasokon pamusarahan to susunong. Umuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja miampad lebih oporokis. Tinan olidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.
0: Bang paguludat, makinang otokot sinding isa kawago sinding. May ko pa pala mo sa tit pason mantan tambalot ako ay Adrian John Siking. Hello DJ LB, kapasan na ang datatuang kumade dia. Kuro-kuro nakabar ka, sanang-sanang tito binay. Makinu ako dahil sinding mantan dihan siya slid di. Pungaranan dat sa putangan nakirinda ka, habuli na ka. Pansi ko ka di Adrian John Siking mantan kampung kinabaan tambunan. Mana po ada pamalihi sa ginawa, tatuang bayan ka. Malan ko bintang tino Adrian nung siwatan. Haroho timpu nga kauni kunong ay sod tutung pa na ang ambalan takod makiulo da itimpu tabantol to sining pati lang mo siti lihway na po manta di Laura Perimustoyan.

Di punan tako pagyang bulatan da jam ko matalo di team yung pay sining polambuson ko suang ginawa di navison galuan. Ikasalimpan bersusun sa BFM sonong kapiang.

Kulik ageng pada Elpira Pelpina sekesalimbahan tako kesalimbahan bros. Dusun it sabah VFM jam ko matalu pagyang balutan tako jam ko pada miso apat minit tato tuang. Masi ko kumaro ka din sana ni kakala manahak terhiyan ka like tap tap tika kesalimbahan bitilang bos tadi. Hitihid FB, hitihid TikTok, hit radio dati dapain rongaw. Kopi sok kekaran dati num. Aisa digambar di lat FB kan to. Rostina Dami. Rostina Iing, kopi senang tatuang. Rostina Iing, no kabar tatuang bena. Kalan senang dati senang-senang. Bam ti lambusan ko dat palambus pasan pinato da kayo maya da WhatsApp pasan pati lambus diti manta di manta di munah kapang kadoh di JLP kapsanan tatuang palambus ako pasan kapagulo kumadia ang paganakan nagi kumag kombalutan ko MM Suk Maria Johan Mary Ann Daria Darita Jennifer Jen Ilinda Yutung Izan. Kung sikahan kinaulitan taon kinasusuan naman takdizan ka daw nagi kumatay sanan magkikinangod ulit tika silimbahan bros dusun hinambo na po kapisa na ang tatuang ang ponsiko kumanag ditambalat wago ko irini lao ka daw makiano muna hada sinding rumame manta di rain sumandak kuruak nga ay sabay ngulod tatuang bayna. Kalasanan dali sununa po at sinding dit kau ni dat pasusot iti. Ang patilambos, pason manta di maniagansing kampung kabulusok. Hello, DJLP, kapsanan tatuang tadaw ko ng pason ko kumadi Helen yang Imes, Narumbay, Cempaka Biru, Imuna, MM Suk, Jose Patilo, Darita, Lucia Bibi, Florita Kinajil, logot-logot, tanto ko makinangod sabah VFM. Kali maniagansing, posiko maniagansing. Dua sinding perangahan ku au magidu nulu dagu saon pinampatan di John Siuromi City ini sutanan de joget nang isa kampung Francis Golius.

0: apa aja sih kepesanan tertuang kamu ada ya. Sabah nak pesorat tak kena sunian itu senang segi nomor apa titik isap pihatus id kena rekatan datu tu membului mentok timpu dua luk tulan kemalimpunan tahun diti nung piadangon ditimpu miagal tahun pagulu dilak kadibayan mentiri datu Sri Haji Haji Ji Haji Nor gisam ditulan kawalu 2026 Sabah nak pesorat segi nomor 2.6 riong kena rekatan datu tu membului nak pampai isa titik riong teka 4.3 pihatus tutu membului sampah magunan isa titik 5 riong teka kagal 5.3 turuk pihatus tutu membului salom pagun ginum unapa ditinga atalang dat kapakita Sabah katilombus nasili dat rikoton dit sumpilion idnetan tutu membului suang melabus pagun kadi leguan mentiri id babarasan dauh dat kinapai maganan da sedap gala ritma kinabalu 2026 padang merdeka di tetuang baina teks babarasan dauh pina lombus di manghub mentiri kumada bayan mentiri datuk Jeniston Bangkuai bahan pasan peti lombus mantad da WhatsApp maya da WhatsApp may toko kinangho om dunuh kada ta pasan mantad tambalu toko ti maya da adit WhatsApp
1: ingam satur mantad bokilong ko tablud magano ko dot simuli di pason dot tambalot sa Babi FM delayed no miagal di Julita Magritte Lorita Kinajil Lucy Doyo Yubug Narumbay Pita, Adila, Maliagom, Tampulan, Palion, Dimisator, Bagang Sagi, Joseph Patilu, Jos Gimbon, Janupin, pepasan ko diolo senang tatuang tadaw konom konsikaw
0: posikaw lagi kumadya tempinay ingkam satu rin ako nakapata dat pasan tatuang bayna pasan pati lombus kinang hato kau
2: ay DJRP nang tatuang susanang batid DJRP apeliliin tina kinangaw ko di aming balatok na mamasa na kupon na kini DGLP kapo pagulo po ang kumadi bagang sagi ado anong kinangaw DGLP aming balatok ramay mo si DGLP kumain na gididadi kaluyo na sana ko nang kadin na Simpson Jimmy Reload Jor baru matutihem. Iwago ko pa din ang tutunan matad pakan na balwa ka na ni Michael. Sana ko nasasana ko din na pinanaw da ko ni talupin din na sana nga ko liyan iwalay. Amen. Umana gidi sem simbwa na giyem. Itang pulan. Adol malik na ka na sabihin sa ginday na giyam dati medyo mahap sa pagkiri din pitkos kong tinila pamak tambunan niyo tinsan ako sasarang ko din na pitkos minsan tada ako pagkirokuba at kaikago din ma ko nagi aliho ani manikagaraw ko nagi manikakanong kinang radio miubog mirere na to nayan ako nagkirede to DJ magyan ako disending embrus mo di sa karuhang madap ka dito sagitan ako tipa ma na rumasab sa di gumapos
0: Bampong siko kumadia Jalina. Paham balai kudot. Harap pati pira-pira pasan nga pagulod lak kana kinangho tako pakatusin ding winon say won say nunangko manta di Janarius Limin sutanadat ika sangulun di Angelia Felix.

Itakaw na pa, kiguna, kapiya maginong waig di Tabagal, matag ka waig Thomas. Magidom, anam, gisang walong kalasang adaw na pa nga, Kabagal na. Nga ilok mo itong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atabangan. Hakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag iasadong, to ilo bilagawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sundo po waig to matdo po ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo dagit adang at panginginom.

Uli ko ako mga Elvira Pilipino sa kasalimbahan to ko. Ang patilambos si Timan ko palambo sa Pasan. Pinatod ako yung maya da WhatsApp. Pasan di Charles Laginon. Kadaukap sa nanto. Tuwang tadaw ko nam di JLP. Yung nagitambalot-tambalot ngawi. Jonis Mansatil. Jonis Mantahan. Datu Protesius Mukiao. Datu Elizabeth Morris. Joseph Otilo. Albert Tulaman. Clarice Salajibin. Lucy Batak. Lucy Doyo. Lucy Lidwis. Lucy Atati Bibi. Matilda Monuit. Amelia Gom. Patricia Nicholas. Flora Mbajing. Kilomain sanan. Makikinawa sa Bab FM. Kasalimbahan Bruce Dusun. Tabi Bebasan. Masiko Charles. Miren Kudingking. Kopi sanangan tatuang DJ magano ko kusila tanti mason. Kopi sanangan tado ko nam kumada ko ito insanan katabian kadi Xavier Ren Kuding King mantatawo. Posiko Xavier. Kalau sanan datang lidas lidas tako to insanan. Amiti pasan patilambos mantad di Izan Muhammad Syukri Muhammad Izan Syukri. Kadaw kapisanan tatuang di JLP, kasiwatan ti manoko kasiwatan mason kapisanan tatuang kumantensanan makikinangaw tambalut it sa Bab FM. May agalim muna, Darita, MM Suk, Ibagang, Jenizen, IM, Itandiyutong. Kasi ko, to tarima ko dinahid kasalimbahan tako, kasi ko nagi ngawi na kayo to minangong kapasan katabihan tado kinasusuan ko di ba na? Abarakatan tako na daman tadsawat. Kalasanan lidas ka sa Sari Abdul Malik tupian da danda dahi ka Sari Sudawil no. O si ko DJ nagi kumada tambalot wago Irene Lau tabi pintutunan kadaw. O si ko pasan pati lambus manta di Saiti Merin Kadaw sanang tatuong tanga tuong DJ sumuli ako pasan di Maria Johan ni Munah Kapang Ilon Liinggang Lucy Doyo Julita Magret amante sanan Penrongo Radio tabi langad tabi ibasan ampay hopit nagi DJ DJ ka posiko kadaw posiko ko madya kanah kinang tawo sinding diti sa putangan nakirinda manta di Hain Jasli

Kalau senang dot nelis kena korang dot sinding. Sapu tangan rakyat indah di tinud dia. Amiti isa kapelan mentok na kayo hinahid penang watas kalabakan tawaw na palabusan dat kapengatan tangus muning garud di jam kahapod lima na hapod minit to tuang di bayna kagirat kuasa gisam dat jam kaduwa misusuab-suab kapatulan kahapod 2026 kapengatan tangus muning garud mentok magigyan di watas tawaw kalabakan. Damat nila mantok na kayo, itarahang ngayon na suwab, may dati pimpanaw teka hambono, pahat ngayon na kayo. Iti kapilaan, teka pangilaan dat kayo ang tawan, mantok paguntok ko na suwab. Kapat tulan ko hapod, doon na ribu doon hapod amanam. Doon ka suwaban, rumasamid pira-pira kayo nun. Doon sa dapon, tangus maninggaro, did pira-pira kayo nun, iwatas ponsakid. Doon ka tuwang, tangus maninggaro, did pira-pira kayo nun. Babas ta sagit doon hapodam 3 darja Celsius, sambabas ta laso na pangatalun hapodam 5 darja Celsius. Bamsi watan kapad palambos iti pasan da pinatad maya da WhatsApp, manta din na rumbay pitahig kampung mantay lang tenam, kapisanan tatuang tadaw konam kumada DJ, nagi kumad tambalot sabah BFM, dihin nambo na pad timputi, ponsiko, na di tango pasan na kayo kumada, awo pokasuli pasan-pasan na kayo, sulian kusuhay timpuh, tabi basan manta daho, kadin na rumbay pitah, mantad kampung mantay lang tenam. Ang pasan kapilambos manta di bagang sage, kampung rumiding inanam, kapisanan tatuang aming bulatak DJ. Kesenangan makinango ko sa limbahan Sabah BFM masanong kapiyo kumadteng sanan sangin rongo sumuli ako pasan ditampulan Abdul Malik Ingam Satur Lali Ingang Jalina aw naglihuan ni John Yupin Johnny Lunog Kalyon Tanduyutong Ponsiko Tagumo di pasan Izan happy birthday Ponsiko DJ ka ba sinding diti langadon malahing manta di Danis Yubong. Para dati da kayo lang adon na malahing babay na ti kada ko kokolit dat credit romuton da kayo malahing udio nam no kabar lasanan datang senang-senang awi lang.

0: Penudukan menginlay tinahan babarang lalabino takanon diturhuid rumbak. Pakadahon istuang kabanto sagit, suhut tasiriba kapanginlay itraitan tindak balas kimia istuang takanon. Suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunyan kulat ang bakteriyad mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.
1: Kaupisanan tatuang po si Kaulo, kung ada kayo minanakadung dat minanahak tarhiyante ka like. Kasalimbahan, mitilambos iti mayad TikTok, kam nagi kambalutan, hitihid FB. Insan po po si Kaulo, kung ada kayo tinsanan. Amaw dati aritan ng aran ako ito resi sa dat kapangunsikahan ko. Napainkura po sa kadung na kayo tari mangusub dahay dat ipagambalutan na konti. Nung haro kami din nakasala, nakadala po, gasaw din nakadala, kada na ko'y pasuang, ano ginawa ka? Popi, ada na ko'y popi, ano ginawa ba? Pataliban ako na po. Ipinrongo do radio, ipinrongo do astro, ipinrongo do RTM click, hitihid TikTok, hitihid FB. Kada ko kaos, nung natumbuya sining pinakyano, manta ko, paulo do, itiputo-putol. Lasanan dat kanu toko timpuh magi rumah-rumah kawagu nungai saat kebalingkangan tadau ko duo tatuang tadau ko duo diti magi lelo ko insan po dat kapagi rumah-rumah toko am sining tahuri na pada ko ni ko nga odop no manta di Fabian William kada ko po odop dat au po pupusan na sining nila. Kahamba na po ngayon na kayo dasuab na paman na kayo buruwa. Kalantanan na itong sanong-sanong tayong sanan. Manta di lang pinayahin ako pa damot. Kalantanan na kapiruba-ruba kawago. Sanong kadapan na sanong kapasikan na barakatan to kuno dah. Dabay na mangon na po ang pustimpo. Manta do LP Rapel Pinos. Bye-bye.

Rondo nga saat yak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia kasuku 100 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput apua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasaw kra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatira lompor no siho,

apalasa ralompor nosibu. Pumatin taka pasukan kampinan taka, pai pabiaro kasangkayan aworok ang iwit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling raika ang iwit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: 明日は会うと思いも。
1: Koy ho ko na ku. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu undu o mkopongin kuang do ontok toluo. Manakaday ino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinavas za, o mkopongin kuang gontob kolesterol.
2: Okay na nga uno, sa himbahan boss kadazan sa VFM, Naikot Vinasi o Suaw Tamoy Mo.

0: miyaga ko'y katutun so diyaw. Eh, nabunga so no? Ginazo din o big no?
1: Eh, isyaw pa ma. Mugad so habos pagun. Kiva ka na dyan di model ka.
0: Indam ma ko na kyo. Ada di model sa pamagunan.
1: Kiva tambahot ika vavago na ginintutunan ko'y internet. Dopi na pa yung tutun ka na dyan di ho, om ka daw. Mindad isi dodoy ho.
0: Nga, ang mo na ginagaw ng vitano dito eh.
1: Aw po, itiabeg ko ito nini. Ihiabeg tagazo na po nga modeling agent. Ido iti, minanudog mo gavit. Kadaw, gaw mo tokdogo. Nonuan zo vago daw usin himo ngay bulinggit.
0: Ay, tapot mo. Nuhung ko na dati dito. Dodi zon ko na mo gavit dada, tay kalday dada kamay di.
2: Pingat-ingat doodong. Pingat-ingat miyampay kapalokuan manakontungan tagumu internet. Kada doodong kisom adadi mogogovit dada toy kalday dada. Pasong iti mantag kumuntilian habus pogon.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Ya topeng ang abi kopi bos yang nunggu sebab aku mari dia tu sebab abi dari nombor kono do nunggu sebab di om yang pai kolego DJ P terobaino pada minggu kapat di Wuhan kopo duvong ibu duvong pada monom om ikan senan do avasi kino posikan do terobaino tapi naik ko do temu kuvang do nuno po temu kuvangon do po empus terobaino om Hansan do ano po tago pa kano tako nga tomoy mo do kapagovit do konsikan kumade dito ko hobby na kaso kuma sabi abi tambahut tapi na di manta di jam ka pat tahong upad minute do min susubab makinang auditi ko sa himban do boss kadazan mau tumbazan so do so sagit da talaw bahay na diti to uminasam it kinay so nan diti da iti it pinampang o takinabalo it pososoy hi dati hansan da ata tamis nga vita panay ko miyampay do makinungaw diti kosohimban do boss kadazan gisom do jam kosizam do dong suwab ampay intanto na pa do mamahisi kay liyazu do hozaw nga vi do kadazan do dong suwab iti panay ko hansan da kuti hombus ko makinungaw diti kosohimban do boss kadazan miyampay do DJ Peter obay no timpo na ito ko kosohimban do boss kadazan miyampay hozaw kapaguhu hozaw mata di Cosmas Chin Mokodim om nagi hozaw piniyampatan di Rita Mojilis Frederica Mojilis om di Philippa Mojilis Tinanday Lagay Yuray naikot kosohimban do boss kadazan naikot vinasi asuaw tumay mo.

0: Ongo iti Saba BFM sa himbaan boss kanazan.
1: Iisono in Vilon, Vilon. Noikot, hinasi, om osuaw tumoy mo.
2: Om tumihambus ako, dada ko sa himbaan, do boss kanazan. Tupinay ko, miyan pa do hozo do sumusut. Paghuhuy do ongo to ko iti abalid pogun do ikot pa jam ko nam tungo pat minit do nung suvab. Dabay na po nga jam ko onom opo na mapat minute no di do nung suvab dahit po guna to ko insan po bago katuhadan ko mare di yuzu tapinay ko to kakal teko nakasivat do suminuang do dahiti id hivang do TikTok do Sabah VFM do nung suvab diti kapasako nagi do kilangaw do kasahimban do boss kadazan mazadi ti kotohuzan day TikTok day ko mazadi da live day Facebook do Sabah VFM do tikit tadaw nagi mazadi kotohuzan day radio si zam nga pudam do voti tik 2 FM day ko mazadi kotohuzan day Astro Vahutu Aiso kyo tapinay ko ko na po alahan nga video do makinangaw di ti kasahimban do boss kadazan tumay mo tako day point sampu day kasahimban do boss kadazan diti. Idnam po ako na po na makilangaw dok sa imbahan do boss do kadazan ng suwabiti it kaday po toy mama so mangyup do tahahaso teka manginom dit hahaso teka idamin ito taning doy da radio diyozo katawadan kumade diyozo kapivosyan do nang suwab tadaw minggu kumade sa VIV makikinangaw tungawhi do Sabah VFM ako na po doy da pagunta ko do Sabah diti nga ipototongkop do pamagunan to atumusan so iba da tabahutik ko tapinay di osadu do makinangaw diti ko sa imban do boss kadazan hiya na ko posyan do bayan na diti tapinay ko to idnombo ko no po nga kawasa ko da makinangaw maza diti RTM click teko maza dit kutahusan doy TikTok do Sabah VFM. Hansan ko tiambus ko mungkin ngaw diti ko sa himbahan do boss kadazan anangan so do popoti hambus do sa himbahan diti miampay do hozo do sumusut hozo man tadi popo agaan sutanan hozo man tadi Pontius Otigil hozo pongun suban kaditi nagi hozo man tadi Aldrich John Bavang Babagon.

tapi nai ko ngavi dong suvab diti kiva do duvo kopayhan song hamin do notoy mo dagay om kopayhan song hamin do kapaguhun na po diti nga nambit dagay manta di Sidol Legion da manta di Kampung Lemba Poring Mambakut popoyo do minidupagun i John Legion bin Bintoyow di jam ko duvo tong pad minit min sasadop di konyab tadaw ko onom katohu di ti Wuhan ko opo duvo ngay bu duvo panamonom dadayo in Kampung Lemba Poring Mambakut mantana do kaya dan diti na manudi do popoyo do sinakagon Bontoyow om sinakagon Mojintang sabi avi izi aditi dahit nombor no po do sanging izon om santab tepinay wali som kinovangan naging avi dahit sadu tay ko it somok hosokon natinan di tungotiagak John Legion bin Bontoyow do untok tadaw suvab tadaw ko iso ko himo diti Wuhan ko opod dadaya it kahabangan Kampung Lemba Poring Mambakut nga pagoy dino ofiton pahain otinan di tungotiagak dadaya id panbasangan Sangti Thomas Mo Lemba Poring Mambakut do jam koopod tahungopod minit do dongo suvab omoy do tahinasan ko sa Diyazu suguto ako kapayhan so kamin do kapaguhun na paditi nga nambit dagay manta di Sidol Legion da manta di Kampung Lemba Poring Mambakut popoyo do minidupagun i John Legion bin Bintoyow di jam ko duvo tahong pan minit min sasadop di konyab kotahu di ti Wuhan ko opod dadayo it Kampung Lemba Poring Mambakut mantana do kaya danditi na manudi do popoyo do sinakagon Bontoyow om sinakagon

Pason Koyadan matalagay dahil ko sa himban do bos kadazan kuma paganakan di natong kisadan do sa nguhun ko pusan it paganakan hansan do avakas ginavo tumaguvang timpo do kayadan ng kasusahan diti siyo no matalagay dahil ko sa himban do bos kadazan.

0: kalasan yung suwaw tamoy.
1: Kasi po siya nung suha po ma sa Vivi to Pinay, teka tambako sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM darong suwa biti. Kasi po siya ang katawadan.
3: Nanto na daw ako, his na ginabo. Matpanak na pumuandaman ta basi ko so. Siya nung suwa, DJ of lagi makikinaw din sa Sabavi FM.
4: DJ Suga, hello, hello, hi.
3: Ang nga nagiging pera gidiit, darong suwa biti. Dahil panakan ho so, tadaw ko tabo.
5: Isyaw diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinungaw no, kasahimban boss kadazan, dot tikid tadaw kyo.
5: Pinoy Court Vinasi, osuwaw tumoy mo.

Ya, ito pa rin ang available na jam ko to sa minute do. Nung kasi update po. Gunit ako kung tukaran ko mga dede yuzu. Ito kakaalbum kinangulit ko sa imbando. Boss Kadazan. May ampay ko nago DJ Pete. Talaw ba no? Talaw Minggu kapatiti. Wuhan ko po. Duwang ngayong budo mong panamanom. Om ano abal nga video yuzu ito pinay. Om Hansan do. Abasik na posikan. Sundong pa to do. Nako voice teka nakasam di dong suvab di bayan no kani tapi naiko inko it ko zuvo na tavan it kinaisonan di yuzu to it kinaisonan dahi da pinampang it ko takina balo om pososahi at umbazan zo da umasam it babay na diti yan no so sakit kiva dati da kakal po dahi da to da pon da babay na diti nga miyampay do mo kinang ulit ko sa imba do boss kadazan kutawadan ko mare di yuzu ang kifada ti da tapinay ti katambahot i da kaday da ta kanon teko tinumon da babay na ti miyampay do mo kinang ulit ko sa imba do boss kadazan kutawadan ko ma sa viyavi kinaisunan di tamay mo do poponi diti ko sa imba do boss kadazan do tikita daw dahil nung boko nopo do paingongaw da nung suvapiti. Ang paintanto na pala mamahisi kay Diyos na hosaw nga vida kadazan po yung tinagas niti ito na ikaw ang nagi papahombus na pason nga vida Diyos na nung usufab niti mazari ti ababazan panakan hosaw tadaw Minggu na ikot pa jam ko 2-4 minute daw nung usufab. Om kapasa ko na manalefon na dito it studio itnubol iso vahu vahu tu iso duvo himo si zam iso ito na ikaw. Om timpunan ko na papahombus na pason nga vida tambahut teko tapinay dito ngauhi nga vida makinangaw dito ko sa imbando boss kadazan masa dito WhatsApp om naging masa dito Facebook do Sabah VFM to osusuva po nga vida tambahut teko tapinay do papabuzo na pason do da WhatsApp dito om yan na da kusakodungan teko sakodung nga vida tambahut iti kumade da kusayim bando teko da tikita daw katawadan kumade di yazu da sakodung nga vida yazu kaya tapinay om timpunay ko na papahombus na pason kopi po sana nung usubab dalaw Minggu kumade di yaw DJ mamason zao kapaguhu kumapahay di yaw DJ kaditi katawadan om kuman gi di Julita Margaret di Helen Yong Alicia Lilim Lucia Bibi Florence Boyjol Floreta Kinajil, Rose Itsugud, Emilia Gom, Silina Jupitol, Maria Muhammad, Yubug, Dato Elizabeth Morris, Jennifer Mangka Koisun, Marius Morudim, Joseph Botilu, Abdul Malik, Charles Loginon, Kaliu, Nomkampay ng AVI, Auku Aay, Dong Suvabi Team, yung pero pason ko, tabi talaw Minggu, kumari Diyozu, Ampi babasan ketahuan aku sok mari dia DJ tu pina pohombus di tipason ku kadi Lucy Doyo. Om pason do sumusut di tim tadi Florence Boyjol. Shalom mom kopi vosian ngo suvab tanau Minggu kemade dia DJ DJ Ben kadi Florence Boyjol. Sio tu DJ Pete de tikyo. Ayo. Ingkana sa sebab na do tikita daw Minggu bagi DJ Ben do. Sumahimbo dahil kasahimbaan ng boss kadasan nga bayan na pa nga painsuti i DJ Ben kaya om DJ Pete dahil abiti pasan di Florence Boyjol o makumatayin sanan makikinangaw dito kasahimbaan ng boss kadasan sa Sabah VFM na ikot vinasi o suwaw tumay mga kaditi mamasan so kumadi duvo di akaku ka itambahut ko Floreta Kinajil I Helen Yong, Dolores Asing, Alice Lim, Dennis Yang, Clarence Wong, Om Savo, Lucy Doyo, Jennifer Mangka Koisun, Elizabeth Mojuntin, Glynis Sipojol, Adila Duvanson, Lucia Bibi, Menia Gansing, Emilia Gom, Om Aoko Nagi Ohivan, DJ Mabobos, Tanaw Baino, Kaditi. Mayan pa'y napasan ko, kapifasayan Tanaw Minggu, Hansan Avasi, Om Hidas Tumay Mo, Tabi Piyambahutan, Om Tabi Pibawasan, Kumatayin Sanan, Katawadan, Manta Dago, Florence Boyjol. Om pason do sumusut diti shalom kopi posendo dong suwa kumade diaw DJ katawadan teko katobian da talaw Minggu Hansan Hidas to memo yang pay paganakan no kaditi om mamason zo kumadi Helen Yong Lucy Doyo Bridget Samuel Koyokmen Florita Kinajil Florence Boyjol Ross Sugud Lonely Inggang Mania Gansing Dennis Yang Jones William
Charles Loginon, John Tati, Tom Pulan, Petrus, Elisha Lilim, Peganakan Seduli, Peganakan Mundikai, Miampai Depason, Kutubian Tadaw Minggu, Om Tabi, Pipobasan, Mantadago Lucia Bibi. Mian ngabi apason ngabi datang mahut mantadi ti teko maza di ti WhatsApp tepnai kau. Kawasa aku dapat pembuzo dapat pason ngabi dia zoom maza di ti hivang the WhatsApp teko maza di ti hivang the Facebook. I pinatau nda mentak dato kau dorong sebab di ti. Makin aman aku dapat pembus ngabi ti pason ngabi dia zoom dagi som pupusan di ti kesahimban do bos kadazan do jam posizam dorong sebab di ti. Mian busa kau. Hozo ta sa saluk man tadi Diana Cleven Manjuil posikno kaditi sutanan hozo man tadi Datu Elizabeth Morris pain hantop sogi gisom dait kesimban do bos kadasan.

Moy do opulokis do tikim tanaw, kalajak ngawi day damin do, o amabazan ipain tunun kozo. Montop ipain kalajak in kopisan, amabazan iniho tanunan iti, kapanakonung katihambus opulokis, niyagano? Mamanaw takon, mantan patatadan kulita, kumain upis. Mamanaw kumain kantin. Mamuhun mija in tempat kalajak nusandi. Mamanaw tomon, om menusun file taibu. Tumanun hongkot kehidasan son binon, WHO. Atus himongopon, gisom tohumaybu onam ratus minit. Amabazan sa minggu, kopoging kuang kosibatan teluo. Do sebab no ulah pemabasi di au ohidas.

0: Ja, tapi yang ngavi do bai na jam ko tu tong pada miso minute do nong suvap na di do pogun to ko. Om petimpu na to kawite babazan do penakan hozo tadau minggu tapi naiko. Kapasa ko do mana telepon do dai ti it studio. It numbul aiso vahu vahu tu iso duvo himo si za miso. Suguto ko aiso vahu vahu tu iso duvo himo si za miso. Om pukuhi do menai mo sudah pemahaman do telepon tapi naik ko pembusuk pada di pasan ngavi do tambahut masa di Facebook do Sabah VFM mega nak jadi Sabin Kanggut kopi pesan ngusuh bab terong minggu di JP. Om kuman ki Sabah VFM tambahut Sabah VFM om maki kita ngau ngavi mempai do pasan tabi pi babasan om kota huadan kadi Sabin Kanggut. Lenny Len, kopi posian nung subab terang minggu di JP Tom Toin senan tambahut Sabah VFM dari nombor nopo tabi pibabasan kadau. Om ingkan lagi kuma di Florida Losobom Laurentius popo buzo de pason kopi posian di JP kaditi ketahuanan Jai Nataka, kopi posian nung subab terang minggu di JP Om kuma Sabah VFM tambahut da Sabah VFM ketahuanan om tabi pibabasan kaditi Mary Chua, kopi posian nung subab Papa Ajusi, kopi posian Ipol Eric kopi posian nung suwab tada minggu DJ kaditi om tabi pibabasan lagi kuma sabi avi tambahut om sabi avi tapinay ngavi i dari da Sabah VFM kaditi Mel Andu Dolores Asing kopi posian nung suwab Irene B. Mijil kopi posian nung suwab DJ om sabi avi tambahut Sabah VFM tapinay om paganakanku kaupusanku tabi pibabasan kuma dari diazu kaditi. Kano tayo mata ko iti pamahavan na telepon ni Saida Titi. Kopi vos yan.
1: Kopi vos yan, nagi diaway ito, pito.
0: Kopi vos yan, nagi kumade diaw inay Rose, ano abal no?
1: Abati mo, boss mo ginga ang ko, abati.
0: Naikot binasi, bay. Saida Titi, yung kapan talaw bay na diti inay?
1: aso nung kapan ko subay nga eh, nasagtob kami di mong pagkagawasiyan kulit ay gigipito.
0: Ba, may na.
1: Kami pag-uhong, iya, katawanan. Kami pag-uhong ko ba, pwede diaw ang pag-anakan no, ang mamino, ang vilin, ang maliaka maliadi da dai no kampung lamaya
0: ang santo da do
1: mo nang abi abba dio do
0: do
1: bain mo om nga kumba digi do paganakan ko nagadi jo no merita ang paganakan daw ang paganakan na wida pinay ko do idumbo no po ito do tay kay chamok nga ait ko no padating abi abo ko nagadi paganakan ko sandi tay om nga inubangan nga vi nga mega di Michael Vincent da dai di kasigoy an sa no da da babasi kuno da da dai no mega na gidi ni sho da balay pulis da Labuan no yang pai paganakan yozu mega lagi di Ironjino do balay pulis Timpulunan sa no da da ang babasi ko megana gido di kupa manus padi humusi di pengong also di pason go di rusi do yo di dawa da si do mina mason di baino katawa dan rusi megana gidi rusi abibi katawa dan nagi ngabi de diosu na mega nagi da ako nagi ni Joseph Potilu mi Adu Malik kan sa do la dia wa dad Adu Malik da babasi kena da om kogos kena da do sedawi nu do sanya kabenu dawi do to pangan do dusun ako nagi ohiban nga bi pinsan ko da munta de dungab da so bi bi tusio nga video zu ako anu do mangait gabiangan ngan sa do da do ako kumaus pinsan ko naging nga wala dito kampung sugod. So, biyabi si Hoy sa lutay kay Sabok. Mansan daw nagila asa na ikukot ko dito van na masarubon to. Mga nagila pipiyahi kahong kung magkahong ko nga wala dito kampung sugod. Katawalan nga pwede Diyosu. Manoso pa di daw musi di Petrus na damunan i Baludin do dehiyahin ko po hinabong Malius Maludin, ang sado na katawalan, au yigina, pabizyubog, may Johnny Upin, ang paganakan daw, ang sado na basi ko nung abi. So, abi ako, ati nabili na nga ayat nga, sa ngampay ko nung abi do, ungkapan ko dito, do, gusanta daw, do, minggu, ang katawalan do, yun do, so, abi, amin, iin na dati, ay, ay, ako oh, ibay ko, painsuti, jijibin ka, ako sa kain sando.
0: Yeah, painsuti.
1: Yeah, ako yung sando katao pa, tamay mo, ano pa naman mo tanod yun, ako na sa ngayon, kasi daw patugas sa daw minggu, na ang sando na daw lalasit, na jijibin. Maiin na dati, ito, katawa na na, gugi na, ang damay ako sa logo mo.
0: Katawa na naging kumadidiyaw na Eros, dahil ako po.
1: Ambeno ka nagigiyaw.
0: Yan ako sa pason man tadi di Nay Rose. Ang katawadan ko madidiyaw to nakapaguhun ako sa minalefon na dito it studio na dong sa wapiti ang Hansan do wapasi at tamis nga vi tambahut to pinay di dahil nobo ko nobo dadong suwabiti makinangaw diti ko sa himbaan do boss kadazan kaya tapinay ko talaw kaundangan talaw bayan na diti talaw minggu kaapat diti Wuhan ko opon om kinangot ako iti pamahaban do sumusut isaya dati bago iti hello kopi vos yan
2: hello kopi sinangan ako sabon kumade DJ
0: kopi vos yan nagi kumade diya isaya giti
2: ay tampulan laos di deti kampung kapakaparole
0: tampulan ano abal no tampulan
2: ay awasit tamo ba
0: oh, naikot vinasik ya bye saya dati yung kapan tarau bye no di tampulan
2: mam kapag lupa kumapa di DJ pita kapitangan ako sabon na tarau minggu
0: kanigi kumade diya ako tawadan
2: lantan na tali-dali dan nga paganakan no mamasa na kupatid kansan ay datatangan akulan ng ko tangkiad ngagal na paganakan di Santé dahil at Thailand paganakan di Kartina di Lojuhur Baru paganakan di Jahir ay lamatunggung kulat paganakan na ideya sa tina dahil malangkap po tamurudo kura-kura natabad ako na sanang-sanang imato ikaw ang balutan sa babet MT ako ang pinayin ko ng ikadot hilat kampung gaur ko tablod magalak baganakan di sika ingam satur may manika de itrataw ko tablod itang ako ang balutan na siya magali Abu Malik Sabin Kaliw na may Janilunog iadila may madutin nag i bagangsagi kami Marish Marudim, nag-i Lucia Bibi. Kung si Kodi pasan no dito, no, di Lucia, narong ako pasan no, nag-i Yagang, dat kayo madang, i Rose, dat Sugod, i Peturos, i Paulus, i Koyokmin, nag-i Johnny Upin, ilalingang, i George Gimbun, i Dansi, i Yasip, Ilon Kinam, Itumas, Ijalina, Isintom, Imajakong Majuna, Gumupadalat, Ideje nga, ay, hangatagod ako ang batuan na anaro ko kayo pasan, man ko na pa nagingaran na eh, gisam na jeta mo kampay nga eh, kung naka ang balutan mo yung pipasan ko, kapinangan sa Domingo, lansan na tali-dali, dasta ko sa'yo na tikit-tikit tempo, Aming kakana di jepit ah.
0: Bakit huwadan ko madede atong pulaan din ako na.
2: Okay, naku nagiya.
0: Hozo da pong kapon di zote panay ko. Duwa hozo misusu, titi hozo mentay di Jesse Saladik Guminavo Ginovon. Hozo mentay di Katie Waritus Piginovan. Di natahu. Misa pa natin pamahavan, paghuhi da ong otak witi hozo. Halo, kapi fosian.
3: Halo, kopi vasian di kanto pinay.
0: Kopi vasian lagi kemarin dia, saya gati.
3: Jauh beti i dansi i orang.
0: Dansi, kyo.
3: Oh.
0: Ba, main apa tiang buso? Pasal no dansi.
3: Ah, apa kau lupa di kau pinay.
0: Ketua dan kemarin dia.
3: Kuno gelengan ni, tapi naik tambulan leti nudi. Kuse kau no tambulan, nalar ngau kuno pasal no. Siapa tambulan tu? Aku no kasar kasar no. Menelepon, aku mau kopi atau malu. nagiling anti tanga tamala tamalo ti tuaram tungkim yasip tom it tabangon kulod ti ebi tabulod ebi taburon nasalat ng mga tom ti tabangon kuy kurutin tom nakakuinuin ilot ebi na haba tom may person kadaling ngayon ko yung sumambayang at kadaubay ng kadamigo ang pari na sabi na ito.
0: Makatawadan ko man din. Makatawadan ko man din at pinahin din ako na.
3: Oo.
0: Om tumi hapus ako dito sa himbahan do boss kadazan kinong ato ko hozo matadi Jesse Saladik Guminavo Ginovon om hozo matadi Keti Waritus Piginavan di natahub dito sa himbahan do boss kadazan ekad finansya suaw tumay mo.

0: Yeah, tapi nga ngafing ka na hot zone tadi Katie Waritus bikin avan di natahu wow ma minagawin dito ko da jam ko tu himangapan minute daw nung sabap na di light pop dito ko aum pati hombusan to kawiti ababazan da panakan hot zone talaw minggu miyan pa da papahombus na pason am nagi mo na imo sa pamahavan telepon matadi zu buhay na mo na imo sa diti pamahavan na telepon tu mikitikit na iti hombusan pa diti pason da tambahut nga bi mata diti WhatsApp da Sabah VFM pasan man tadi menya gansing matat kampung kabulu kopi pasian DJ da tadau minggu kaditi mamason ko madi Helen Yong Joseph Batilu Lucia Bibi Narumbay Cempaka Biru Florita Kinajil Zandi Dolores Adila miampe da pasan kotabian tadau minggu kadi menya gansing. Om sumusut na paditi nga kopi pasayan ng usubap tarong minggu DJ Izoy Julian Yapa mantat kampung mantat tambunan ka diti it ko si Vatan diti anangan so na papongkap na pason na ng usubap paguho kumapahay da idea om yan pa ipaganakan no DJ ka diti katawadan om kumapaganakan ko sondi om nagisabi avi mababos na radio kumatayin sana ng Reverend Father Sister Deacon Om Bishop Tauvi na pa kumatayin sa nan tapinay tambahot ko nga vi ikututun nago mi aw kututun nago mi ang pwede pason kung pipusayan na nungo suvap tada minggu tabi pibabasan ang kutay mo ang takaw na da balakat o si mamantat kinoingan tama amen kadi pason matadi Julian Yapa sumusut ng paliting pason matadi Simon Justin mamason kumadi Monsignor Nicola Steven Reverend Father Wilfred Atin savya vi tinimungan D7 Travel ka may pa na kumana gidi tambahut di dahil Sabah VFM again ako sa di Johnny Upin Richard Binginos Vitalis Lampat Om Savyavi manana panay ko sa himbahan do Boss Kadazan tambahut ko na tambahut di katutun om au katutun kada kadi tapinay Simon Justin diti dahil nabon na po isiho may pa na pason ano abal nga video zu katahodan ko madi diaw DJ Pete di tamoy mo do ohi popohombus na pason nga viragay kadi Simon Justin diti. Om tayo mo ito ko iti pamahavan na telepon sa ina titi. Hello, Kopi Vosian.
1: Hello, Kopi Sanangan Kaswabon diyaw sa Pinay.
0: Kopi Vosian, nagi kumaday diyaw. Isay gaiti?
1: Petrus Matatambunan sa Pinay.
0: Petrus Matatambunan. Ba, may na puti ang buso. Pason, no, ba, Petrus.
1: Ang paglupo, mapiyaw na sa Pinay.
0: Katawadan kumaday diyaw.
1: Mamasan ko na gini sa Pinay. Tampulan ino di, katawadan manik tampulan. Umanang ini Lucia Bibi, katuluran ini Lucia Bibi, minamason. Umanang ini Rose, dan Lebua, dan Sugun. Umanang ini Koyokmen, Yagang, nagi Abul Malik, nagi Joseph Patilo. So, ito ngay magkikinangon. Aswabo na may na. Ritan na pa ingaran na eh. Gisan, jetang pinyamong nang yalan. Aswabo na may na. Kapsinangan na daw minggo. Kung mga yalan na. Kaya kan, Pinay.
0: Bakit ho daan ko ma radio Petrus. Dahil na ka na.
1: Okay, ba na ka ba.
0: Yan na ka sa pason. Manta di Petrus. Manta tambunan ka diti. Amat ako pahihan di iso. Tapinay ko. Hozo. Da pong kapon di iso. Hozo manta di Adolf Jamit. Timpu kahangadan. Hozo pinayampatan di Anna Stanislaus om di Donny Sipili nakosuni na di Piu Pusan Hozo dati di manta di Esther Clement Tubong kau lalaho kita nga tako pamahavan do telepon hello Kopi Vosian
2: hello Kopi Vosian jepet
0: Kopi Vosian lagi kumaday diaw isa kiti di
2: Imoliaka na iti
0: Imoliaka
2: doot ya sang kampungan to ko
0: na ikot pinasi ba may na pumusa paso ng Imoliaka
2: wabi pag ko kumapahay na paganakano ang mami nukyo maliadi ano abal no basi ima to
0: basi bo
2: pataho at dan kopi wasyan na tanaw minggu kumana naging abidi sa bebetan ako DJP, tako po Ivan. Ivan, ko isya bang no iso.
0: Oswal, kaya?
2: Ko na abali ha. Abay no, ay, dyan na napadanto na ano kito.
0: Didig, yan. Abasibo, abal nga vi.
2: katahuat dan mana dega pihai suo i jama di klemen kanto hangat do naun san kito kanto
0: ba maun ko pahumbuso pason
2: kumana gede ede to de Australia de ngato na kait santinan kyo so biya menengok du tanah ko me los los kopi pasian na tanah minggu jadu lah hihit dah toko mohami pada maliaka dolis do ya nonggo gai diempong kopi pasian na tanah minggu maliaka hihit dah sedikit baik no ancan sudah do hihit dah toko noda do unta de bainom sohi na ta ko domiki opakian maliaka rom yang pai na gidi bos no opi bosian bosku so gabi e kawan-kawan ya kampung kitua dan san sudah dong soal ta ko to memo mengiat ta au kel ro misa wadak do mia nepo kuman lagi de kawan lu nya kampung mang so gabi e mga kawan ku dah ya ka pisan ta au minggu di babasan dari toko dah sawiawi ini aja jepet ketahuan
0: ketahuan kepada dia meliaka dari nak kena ya no pasan mentadi meliaka mentad kampung ramaya Hansan do inongkapan ngavi nongo ngavi di inongkapan kyo amsa pedati pemahaman telepon pegui do ongo ti hozo do pong kapon nga video Zukia tapi nai hello kopi vosian
3: hello kopi vosian di depit
0: kopi vosian ki kuma de dia oi sai ge ti di
3: izo i Helen Yong mantad inanam
0: kopi vosian kuma de dia Helen Yong
3: vosian ki kuma de di depit
0: ba mai no pohumusa pason no Helen Yong
3: katoh dan kyo pagku kuma pahedia mempergenakan no
0: patahuadan kuma dia
3: tadi minggu ombalakat minamangun kuma dia su sengovian kuma nak di Zandi Dolores Asing di Florence Boyjol Florita Kinajil Denis Yang Koyok Men Lucia Bibi Adila Emilia Gom Alice Lim, iya, noi kot ohi do mamason dari Sabah BFM. Kot toho dan awi gina kumadiaw kya. Datuk Elizabeth Morris, Marius Marudin, Julita Judith, Monia Gansing, Emilia Gom, Abdul Malik, Johnny Upin, Agitus John Moderate, Lucy Doyo, Helen Yong Pinampang, Om Kampay na i Alicia Moitim, Om lagi isang ngayon na mo kinungaw dito ng uwi do sa BFM, do tabi, tada minggu kumalio so sa ngayon, ansan do, ang uwi, das toko tomoy mo, Om, kaano toko na da, do balakat to, si mamantad minamangon. Amin. Katawadan di Jepit di babasan sungguhian mantada go Helen Yong kyo
0: katawadan gi kumadi na paso no Helen dai no kono ya tapi ko ngabi kan ngabi o pason ngabi da tambahut tapi nai mazaditi pemahaman da telepon ko masako do telepon da diti it studio aiso bahu bahu tu iso duvo himo si zam iso tapi nai ko gisom do jam ka vahu tong 4 minit do nung suba miampai di tiap babesan penakan husuk tadau minggu om tu miang bos kau dai da kesaimban do bos kadazan kinang atau ko husum tadi Adolf Jamit timpu kehangadan